Nyamwenge, yene pasa munja one, oh, mboa kuzenga su, yala temba vele ni muna salsa. Ni salsa, yisonde salsa yena, nyagome, oh, manja. Afebe kwa albe sinu langa, na edu banani kanya interesi watenwa. Nabina ekwa rango ya wenge indina, dawe sebe tumbi, oh, besuka na besuka. Wanamba, besuka na besuka, asontamba. Besuka na besuka. We afre, sun, sun, sun, sun, sun, sun. Oye so sumba mwende, nabina umelondi. Oye so sumba su. Mbappe na sao ojingia. Mbappe na ben, lam lam okwala. Mbappe na andiso na whisky na soda. Du. Mesuka na mesuka. Mafeng, kwa basu bendi, wana mbabu kate. Uliponda ndi.